0: Ampo lele Yesu ji wanyanyo. Hello.
1: Osere Kwesi Nkrumah.
2: Hello.
0: Ose ya frau se
1: Kwesi Nkrumah.
0: Kajo frevi
1: Kasafin sawam.
0: Sawam ok.
1: Nanu mba. Nihawye bako pe. Mafia se o Kristo sumo.
0: Au.
1: Tuwa na mira ho.
0: Osewa backsliding.
2: Te yene na mompayo. Asa fwe radia utumi adie nina aje. Ya bompaye peja ye nya beme ese won sa Lord. Ya sasa won konkon tumi ya atwene firi won ayase. Na asai amano asai na chi no. Hon konkon jini firi sa tumi na se. Erade empire fa hodie emfa ma won. Erade enshumo emfiri esumu. Ensa won fa umra ehan nu mu. Ade biara action afri Kristo na ayase no. Me di Yesu din ashimo kra afrim. Me shimo honhom afrim. Na me shimo nipadua afrim.
1: Amen.
2: Me shimo to Kristo ehainum. Ewo Jesus Christ etim. Amen.
1: Amen.
2: Nti misrao sanko asore nanko a ko.
1: Me na nyese ni kwa asore keko. Yosofu.
2: Oh yo.
1: Ah na mate ni prayer camp.
2: Oh.
1: Na shane asase semne ya dinti
2: ya
1: ama itu mara kofa na mama nsanum
2: Yehuwa nchu mfrim erade nkayo na ohu mobo na onkenyao onfa sa osho bo honhom enwurao na san tumi jina onansu bio ewa Jesus Christ edim
1: ete wo namba Mama Frona.
2: Yakasa, you mpacho yabapongwa medibe tu jointi ya na weti yeme. You nami shira ubebri.
0: Usu ube tumia frebi 0302216561 0302216562. Hello.